Ara mi olufẹ, oruko mi ni Woli Rotimi Ilesome. Mo kiyin baba, mo kiyin mama, omode ati agba, mo ki gbogbo yin loruko Jesu. E ranu ati ogo tutun gba. Kini kan wa ti ajo fe fi gbadua ni aro toni, but mo fe ko ma wu tele mi. Ma wi tele mi. E ki gbelohun oke. E so wipe ni oruko Jesu. Mama, mi o ma gbo, o ma soro. So wipe ni oruko Jesu. Mi o ni ba won koju won sare. Ayayayayayayaya. Wa pe oruko Jesu ni igba meta. Wa so le meta pe atemi atomo a ni koju won sare. A ni kula eto ojo. O ya so di adua be. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Atemi atomo a ni koju won sare. O ku e meji o. Atemi atomo a o ni koju won sare. E kan to ku re e ki gbe lohun oke. So tale mi pe atemi atomo e gbo a ni koju won sare. Mama sami kan faya kan leyin adua yi bo ti so yen ni oruko Jesu e ni koju won sare. E wa gboro yi eyin eniyan gbo o ta ba ri alagbara to ku ara won jo ni bi kibi ti won ni e wa e ji afalule gbogbo awon to ditere ti won ditere ti won fara pamo ton de ri e ton yo mo e ton ni afi dandan pe kon yeye pe kon gbe esubu bo tin yale ologun na yale woli ka mo pase sami kan faya kan ni oruko Jesu esin ki olorun ko fi tu asiri won. Amen. Fire gbogbo eyan bi amo to n gbo mi iwo to n wo omo re bi eni wi pe o ti tan fun to wa n ronu pe igbawo ni o ma da fun omo yi. Emi wa gbadua ni oruko Jesu Olorun to ran ti Dafidi nibi to ti n da eran ninu oko ni oruko Jesu gba o ma fi ola ati owo ipo giga yo fi ran ti omo re. Amen. Fire ibi kibi yowu ki omo yen wa boya ni Nigeria ni nibi gbogbo l'Africa ni Nigeria Leko ni anywhere ni London ni oruko Jesu ani se Olorun ti kalara re to fi ire ati anu ati pola ipo oba to fi se awari Dafidi nibi to tin da iran ninu gbo loruko Jesu ipo ola ipo oro Olorun o ko fi se awari omo re mo ni ko fi se awari omo re ori be ko yi pada gbogbo eyan loja e ta loni o Jesu Oluwa. Kini kan wa laye ti a n pe ni asiri bibo eri omobirin yi bi Olorun ti bu asiri e o sun kiri tele sugbon Olorun pada bu asiri e ninu pade adua ti a ma n se ni onijoku town hall nilu Isagam ni every Friday. Emi wa gbadua fun enikan to n gbo mi loni Olorun ko bu asiri e gbogbo ona ti o ti n bere iranlowo Olorun ma bu asiri e a bu asiri omo e o Jesu Oluwa wa. Amen. Ni ojo Friday to nbo yi ipade adua wa nibo niyan ni Isaga nibo ni Isaga oun na ni onijoko town hall Sabo Underbridge ago mejo aro si ago mejila eyin eniyan Olorun adua ni ke gba e ma kipe Olorun ni gbogbo gba bakan na mo so fun yin pe ni Wednesday yi ni e ma gba ororo mo ti so fun yin e ma gba ofe niyan awon te ma ra oto eti mo fe fun yin yi ofe niyan nibo niyan te ba ti de iyana era bus stop ni Lagos Badagiri Expressway eti e nbo lati ona Badagiri Agbara nkankan eti e nbo lati kiloruko je okoko my 2 e wo moto iyana ra e bole ni iyana era bus stop ele n lo si ilogun elegba town hall gbẹgẹdẹ ogbe na o e titi debe se ti gbo so e wa le lo si te ba de iyana era yen e le lo si ilogbo elegba town hall ago melo ni ago
jo aro si ago mokanla tete deo so yo dara fun yin baka na ama pe unje leni gbogbo eyin opo a pe ni jejo a to pe ni Wednesday yin na so etiti de a pe ndome a si pe unje so anu olodumare ko le fi yin sile leyo kankan now e ma gba ah ichoji to nlo ni diroko o koja be ah ba wo le se tobi to oluwa olorun gbogbo aye be se tobi to gbogbo aye ko le gba yin gbogbo orun ko le gba yin oluwa be se tobi olorun ni o orun rin ni ipade ana bakan na loni e tun wa nbe te ba ti de diroko border legbe titi ye gangan ile oba oniko iwaju ile oba oniko ni ikolaje ibe ni soji ti nlo ago marun ni soji ma nbere a si npari ni ago melo ago mesan lale loruko jesu yo dara fun yin nti oluwa ni ka mudani e ti wa nbe lana e mudani loni iwo ni erikan gbogbo yin landlord e ko le dona e pari e e ja pade inu soji diroko loni o bakan na ipade adua ti ososu eto ma nwaye ni ilu omose eyin eniyan olorun lati bi gbogbo eyin ti pwd eyin ti egbeda yana paja aboru osodi agege mose gbogbo yin patapata abulegba super every second friday ipade ma nwaye ni mose friday keji losu ago meje aro si ago mewa abo ni o ma nwaye so emura sile fun ti osu to nbo te ba ti de onile gogoro bus stop ni mose ona to wa legbo ni le gogoro yen ohun ni Tadeyo street number 27 ko ju bi ile karun si onile gogoro yen idera cinema hall loruko jesu iwo le ri kan o ga edumare ga ju aye lo olorun ta nsin o ma gagaga o gaju aye lo ara mi olufe e wo ororo won yi sisi agbara oruko jesu lo wa nbe ororo back to sender wa get it here won egberu kan abon ni ororo anu wa egberu kan abon iyo agbara ohun na wa so bakan na ororo kan na tun wa aseyori ni egbo e get it e tin ba ma fun yin lofe ma fun yin lofe loruko jesu yo dara fun yin se ri eyin eniyan olorun e mo gbagbe ipade adua ti o ma nwaye ni ilu ijotun nibo ni ni ijotun ososu ni second friday friday keji losu ti a pe ni oru igbenija e gbo oru igbenija tosu yi o koja be ose to koja la se so to ba di osu to nbe mura sile ejajo pade lori oke yen ori oke mole alaye nbo le ma gba enti en bo lati badagiri enti en bo lati agbara enti en bo lati okoko lusada te ba ti wo moto e ko le lo si oku afo bus stop gbogbo yen lo mo be te ba ti doku afo bus stop e so fa won yan pe e lo si ijotun junction ijotun junction te ba debe e ri street kan lapa otun yin e wo be ona akoko te ma ri street akoko te ma ri ori oke mole alaye niyan bi ile keji city ni so ibe lori oke mole alaye wa ago mesan ale ni showroom ma nbere a pari ni ago meji ibe na a lati pin ororo osu kewa ta ba ti mosu kewa odun ma ti pari so ori oke mole alaye ni gbogbo wa pata ti ma gba gbogbo eyin ti badagiri e ka wa ni badagiri eyin eniyan wa ni badagiri kankan ori oke yen le ti gba ororo ti yin oruko jesu yo dara fun yin gbogbo eyin ara lusada e ku orire o isoji yin fere detan on the 26 ni isoji lusada ma bere nibo ni ni lusada gbogbo eyin ti e nbo lati atan alapoti gbogbo yin papata eyin ti e nbo lati agbara te ba ti de lusada under bridge yen e ko le lo si gboko gboko community primary school gboko e bere lowo eni olokada te ba gbe moto e ko so fun olokada pe ko lead moto yin e le lo si gboko community primary school iwaju ile oba yen
le ma gba dibe so ago marun irole eso ji abere a pari ni ago mesan mo ki gbogbo lijoye lijoye ni ilu gboko mo de ki kabesi oba gboko loruko jesu ade ape lori o loruko jesu oko yin abale baka na mo ki iyaloja iyalaje loruko jesu e ma ri se o oko yin yo si bale jesu oluwa wa amen ara mi olufe e ma gbagbe gbogbo eyin eniyan olorun ti ajo ngbadua ni di roko e je ka pade nbe loruko jesu god bless you dara fun yin o baka na ni ilu mose mo ti so yen second friday de pade ti mose every tuesday oni ti suru lere fuja street community o to wa nbe pe ero ibani soro yi fun ekurere alaye 0706717 0079 bole kan si 0706717 0079 gbogbo iwo to fe ran ipade yi lowo pelu owo o ni soku won ni ru oku omo ka e mole owo ni won e owo to fi se nkan gidi o de ni won e account number re mo tun dupe lawo gbogbo en ti en se lojojumo o account number church re 0069936107 bole kan si 0069936107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church. God bless you. Oruko mi ni Woli Rotimi Elisomi. Follow me lori TikTok. Prophet Rotimi Elisomi.

0: ọmọ Yoruba ko ti o jire e ji bi o se alaafia le wa gbogbo le nko se nkan lo dede o se dada ni mo ba gbogbo eyin ọmọ alade ti nbe eyin ọmọ odu to da iwa enle o o ye je ki asira wa ni ye die lo nro yi ibinu ọlọrun soro ori o gbogbo ta ba si tin se lorilede wa e je ka fi ibẹru se o ma se dite eniyan ma se pe o gbe eni waju subu ma se ta eni to nbe ni waju re ni pa to ba ti fokun ogede pon eniyan o di dandan ki won o fi okun ogede pon iwo na o tori maru loogun eru ese o ta ni yo wu ti oro re o ni bureke fun ohun to nse agba to fi salugbe tomode bari be lona oko ko ma safira ni o oro to se arugbo to fi nfowo lorunkun irorun ko lo fi rin ohun to foju ri kuro lawada o gbogbo wa lati ri na rile lati ti mo bi gbogbo nkan ti ri lati kuro labe irawe ta sa sibi kan ta go sibi kan ta ri bi gbogbo nkan ti se wa ri ibinu olorun ki soro teyan fi sawe wa o e je ka toro adura ka kun fun adura fun eni wa siwaju a ni ri binu olorun tori te olorun ba yan eyan kan nise teni kan si ntori re ti nda godu godu ti nsohun gbogbo ti nkiri kale onigba ile alawo to nkegbejo to nkotejo ti won jijo dadan dindin dadare ke kaakiri ti won kori ati feye ka won mo gbo seyin oranti oro sodomu ati gomara ni ewo n to sele si nigbati binu olorun de adura ni eyin ti en fi adura ran asiwaju lowo oni ke mura si ni tosan toru ke je ka wo ma se awon obinu enikan o beyan binu asiwaju awo o ma ko pe kelegun ma pe gan ko pe ko lo gbe o ma se be o ko pe keleja o ma jeja o tori pe irorun eye omi irorun igi ibinu olorun ni elese ko fe ri eyan to ba si firi firi firi ibinu olorun lekan olorun si fe ki elese ko runu pe wa dani eyan wo awon ilu mi ti won ti di ahoro mo rin ari de ilu kan mo de nu ilu na won mu mi de be mo ba opo awon eniyan nibe mo wa bi won pe ki lo de ki lo sele mo si rerin eyan gi won ni olorun nikan ni oba to mo ti awon eni won won yi se to fi binu si won oro egan ko ti mo ba daruko ilu na ko seni ti o ni mo be ṣugbọn mo se na ko lona ti be gbogbo won ise to ni kaluku nse lowo ni labi be ni won si wa ti won si se dokuta oba ti nbe lori ite lori to joko to dokuta ti gbogbo ohun to mu dadi ninu kere ati ileke ohun to si nbe lorun re obinrin rogbodo ti n lota lowo ti oro so maya bi ti n lota bee ni ko naa wa pelu ohoro aya re ibinu olorun ni mo fi n si nide ti alariro looro yi o ebe ni mo be yin e ma je ka wuwa ika ka ta fasoke ma yidobori ani ji o se se kan to ba se o se gbogbo ọgbọn ta fi n se n lo ti wa lọwọ wa ẹyin arẹgbó ló ń sọ yẹn o ọgbọn wo lo wa lọwọ rẹ iwọ ti wọn mu kúrò láti bí àbàtà tó dẹni ọlá tó ń tàpá sórí ohun ibi tó ti dìde aṣíwájú náà bá ṣe tiẹ lọ ó tán lẹnu ó tó kù ní kù níwò yí ọlá ìbínú ọlọrun náà ní padà sí ẹ ṣe gbogbo ẹyin onírànlọwọ wa.
1: ọ̀nàrẹ́bù olúbọ̀mi tó jí òjò tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí bíi ti òòrùn tí wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí nígbà gbogbo
0: aṣọ yìí ò ní dìkísà bẹ́ẹ̀ ti ń fẹ́ kí gbogbo.

0: Okereke erogogede enye ma tati denge bomi o.
1: Alaga joba bilowo o woman rami si geregere nge o for fee.
0: Gregere mo yeti fona gawu fenu ja pelebe.
1: Bonkite atun yo joma geregede un yo mo gogoro che.
0: Yo
1: boti deba o.
0: Ino bene yi geregere wati ma for fee. Ongo richi iti un yo jamo nga yi.
1: Efa richi iti a isa asara yo ja fi ege mi ku.
0: Gregere mo yon oto gogoro yon oti pelebe meru ja ikaya jongo loko.
1: Atonju titi joba atongo yoko jade
0: alala isigbagi
1: onde na owo joba bati ba e mama jo pepero ko ba o
0: eni bati ma fun wa tote duka ika ti jobo te e yo te ijoba mowo si
1: ijoba bi lowo fo fi bere
0: atojo monday
1: ojo kerila otu kesa odo 2026
0: awon po fi o awon be si re ka kone ne yo bati mu
1: ti e ta un be abi yo ba ka mowo e fi e mo
0: e mama jo pepero ko ba o
1: alaga joba bi lowo honorable eda to pe omolayo
0: owo fo fi
1: alafia we ni ya
0: olorun
1: o won je joba gun.

0: Drivers, a driver who has gone through the rigorous training of a driving school and he has obtained a driver certificate to ensure that he is a qualified taba ti wa ko nipa o to se wa oko yi ki se ati ko nikan o to ni keyan se practical o to ni keyan se theory to ba ko yin nikan theory dodo ni ke tun se kini ke tun se practical practical yi ni wi pe eyin kan ti wa fun ra yin e ti mo ta se n turn sapa otun e ti mo ta se n lo sapa osi e ti mo bi ta tin slow e ti mo bi ta tin sare won ti gbe yin lo sori titi to ti ti kin se yo kan ti kin se meji
1: loro kan won ti gbe yin de be
0: beni
1: e je ke kuro be yen na se wa re ba yen olugbo wa loni wi pe koko sa fe gbe yewo loni o je ohun to se pataki lopolopo be ba gbagbe ani a fe wo bi kaloku wa se di eni nwa oko papa loju popo ta lo ko ni oko mi wa se oga re lenu se ni awon oga mi jo dakun pa n yose fun kere bi o tin yose ohun na so ba se nji oye sotun bi officer no jipo se wi ka to ma to sele o tin lo lati ibadan lo si ilu eko abi mo le bi eko lo ti eko eni o se awon wa nule o ma n ba fo oko e dada o de n jise fun o poke agbani wa da ke bi na ko wona abi won lo ti show interest abi ori YouTube ori ero ayelujara ni won ti ti ko ni if you must move a car jump move this you press that boya ni lo n tati si ni won na de ni ti n sana soko abo ore ere kan olokan ti e fi se ti ore mi ore o o da mi loju pe won na ba to ra ti e o ya wa ko abi se ni won kan ti e je nikan to ni ifokosi o ma n wo awako to ba ti joko segbe won ojo kan niwo na ba ki mole je n gbiyanju o de je mo e lowo ona wo ni kaloku wa la fi di eni to ni eko to fi wa n dipa ni igboya lati gbe oko sori popona e je ki n yara bere lowo awon alejo wa loni ko to di pe eyin ara ale e ma te ise ti n dojise lati dahun si ibeere yi bawo lo ti di editing wako oga jeje bawo le se ko oko wiwa bawo le se den to n pe oko kiri lori popo
2: emi gege bi enikan ba ti mo n ko se mechanic mo moto wa
1: eh ba yo se fun le fi kan
2: se pe gba yen manual lo poju
1: okay
2: automatic ko pon nisin gba ta ko se gba manual fi ko moto te pe to ga ba tin sise to ba joko si sinu moto a ma wo bo se ni o je te clutch
1: o ti de beju o to ni pe oga nko yin e da to wa nfoju si
2: bene
1: lai ti e pe yin si pe ka ma foju si o ti run yin ko
2: bene
1: e sa nko
2: bene ta ko bo to ga wa tin se lo to ti bo ya o fe fi si one a ni so ni tin a mo bucha bucha fi si one yen
1: e ka sara
2: o ma wa lokan ora ta ba nko se ba fe yo ba fe joel a mo bo ga se ma joel a no to ko ya lo joel moto ati mo nkan to ga se
1: njo ti wa nipa kankan laarin akoko yi te fi nso yi toga yi ma dede bi pe o ya lo gbe te wa se asise kan ta fun yi ni farun bas
2: ah o ti po
1: loro kan be yi se komo to niyan te de den to n wa oko do ni nje ti ma wa laarin ipinle ko si mi
2: ah dada
1: dada
2: yes to
1: po I'm sad ajibo what would be your reaction to that that's how he learned to drive a car
0: no
1: tutelage from a driving school instructor.
0: Even at
1: if I may ask, how did you, Officer Najimo, learn to drive?
0: Before I got driving, I have been going to driving school to learn, to observe. Along the line, I developed interest and I learned it. And that has been my own major way of how I learned how to drive. In as much as many people no se je pe ogbo igba te ba wo dada awon ti won ko wiwa oko o je lati bi baba mi wo oko ore baba mi abi tori pe mo je mechanic bo ti je wi pe akon mo wa leko nle o tun po dodo ka ran mo wa lo lewe lati lo ko eko to yan in as much as we try as much as possible to
1: ni kokoro ka se igba wi pe

0: Eka bo pada enya lara wa Yonashi Olorun Apostle Bamdele la wa na wa lori eto pelu wa lati nu ijo Ibodu Ano Prayer Ministry. Baba ipade adu olojo meta yi God of Mercy Olorun Anu ki lo Olorun ba yin so to bi akori gangan.
1: E se nigbati Olorun fun wa lakori ko to di po ta ti egbe ijo yi kale lo Olorun ti fun wa lakori pe Ibodu Anu ni ko so bi. Ati ojo na de ni ati ise nkankan to yato si anu tori wi pe mo ri nkankan nu aye mi mo ri pe mi gan fun ara mi ri anu gba mo olorun mi jale lati nu ijo oke anu emi na olorun tun lo fun ijo yen iyen wa ni Adegbola emi olorun lo fun ijo yen ati igba ti olorun fe mu Ibodu Anu jade baba kila o ma pe oke anu tu oni ro o mo pe loke anu o pe ni Ibodu Anu anu to tuju oke lo eyi so kale sibe e wa pelu re ninu Ibodu Anu o la fi so be ni Ibodu Anu nipa ta fe se bere program olorun ke lo fe ka sise lelu o ni kini mo fi aye re dalara mo ni anu ni iwo lo mo fun re ri anu fun gbogbo eniyan o ni soro ni mo soro nipa anu fun awon eniyan to ba ti soro nipa anu emi o mo darapo mo ba ti jo na di eni lo tin fun re ri anu anu mo lagbara ju nte ro lo
0: lagbara
1: ti anu ba le mu yan kuro latan to mu lo saafin ti anu ba gbe eyan kuro lori atan to je ko di afin ta anu ba le so lori buruku do lori re ta anu ba le so loshi den ti gbogbo aye satele anu o mu jabesi omo ibanuje o yi igbe aye e pada o so di eni to pe odu orilede nla
0: beni
1: eh woni Davidi omo pa sagama lobirin omo to bi ko mo le je nkankan omo yi o mo le olorun ki lo kon olorun foju lo wu omo le o gbe Solomon o gbe sori ite tani olorun o le saanu fu o saanu be di odomu iwo mo ni ko ko ta mara ko si n tolorun o le se awon kan won ti korira won lana sugbon aanu gbe won si waju loni awon to ti kora won kan ti korira won lana awon ti o je eyan lana awon ni gbogbo awon eyan mo wari fun leni aanu mo ni ki n sagbara won won mo se o ile olosi lati pe lomi sugbon aanu so di nkan pataki e wo Jesu e wo bi ta bi si sugbon aanu gbe jade aanu in ta n soro le lori o gaju ojo ori mi lo o gaju oye mi lo mi o mo bi mo se fe so tori pe anu lagbara ti anu ba wa mi ri ninu iran temi ti anu ba wa mi ri ninu awa metala number 8 anu si gbe siwaju wo ko si ti anu o le se mi o mo bibeli je ko ye wa wipe anu tun sogo lori idajo lori idajo mi anu tun lagbara ju idajo mi lo anu sogo lori e bi mo ba fe dajo ti anu ba duro siwaju mi itu yi ejo yen pada o yi pada e wa wo o le mo ni lori igi o si tura anu gba o le mo joko Jesu so pe ni le ni iwo yo wa pelu mi ni paradise o le omo wa ni paradise
0: o ra anu gba
1: o le mo ra anu gba iti mo soro le lori ni anu ti wo mi o mo nkan mi ti n ba so fun o ko si n to dabi anu laye e se riri anu gba omo eru fasiti ale jade agbe e se ri sibe e se ri odi ayaba abe si n bo omo eru lasan lasan
0: o de yen pataki
1: omo alailenyan omo alaini iran o mo si o de eni ti gbogbo aye wari fun
0: o da ipade adu olojo meta yi baba anu anu anu anu le nsoro npa eyi kini ka wo eyan mo mu bo kan wa fi gba anu e abi o si nkan kan
1: ko si te eyan fi gba anu olorun lo fun yan laanu emi o le fun o laanu ile skiri fi sanu re kile mi gan ni
0: o da baba wa n bo kini ka mu dani gan
1: igbagbo yin ni ka mu dani te ba ti ri igbagbo mu dani olorun yo sise re olorun ni o sise re emi gan se n toro saanu owo mi anu owo mi kere emi n toro saanu owo temi iwo naa ni ko wa toro fun anu ti e olorun si wa nbe lati saanu gbogbo wa olorun wa lenu ise lati saanu o lenikeni to ba tan mi wa emi ki yo taanu bi o ti wu ko ri bi me so ke bi igbagbo wa ba kere bi koro mu study oni ta ba pase fun oke oni ko shidi oni yo si shidi anu ni ai mo yi awon baba lo ti pase toke o shidi
0: o da opolopo awon ipade adua ta ba nlo awon mi o ni ka ma gbon dani ka mo mi dani ka mo roro dani abibile ati be be lo se ko si nkan to jo bayi ninu ipade adua lojo meta te nso yi
1: e se aro yen to wa leti odo be saida ojojumo langeli wa nru omi ko lori ko ni agbara sugbon nibi to wa ora anu gba nbe jesu wa ba nbe so bo ni lo nkankan in to ni ni gbagbo oni ko mu dani mu gbagbo re dani mo so lase to mo to ba ni gbagbo mo wa igbagbo lo le se ise olorun igbagbo ni beyin o ba ni igbagbo ninu olorun ki lo npin olorun fun so igbagbo ni ka mu wa ororo ni lo wulo laaye ti e omi o wulo laaye ti e ni ko wulo sugbon in to se pataki ni waju olorun ko ni gbagbo ninu olorun
0: ago melo le so pe eto adura yen o bere gan lekan
1: eto adura ti bere la ago merin leni
0: ago merin loni yo se pari lotun lai
1: o yo pari lotun la ni Friday lagbara olowo olorun
0: o da awon ton ba fe ba yin soro ton fe pe yin pe baba mi o get direction yen daada e ba yonda number yin le fun wa
1: number mi na ni 08035219348
0: e wa ba sin mi edo bayi ke ba farabalẹ pe number na
1: 08035219348
2: Sinu tunu to anoni man gbani lojo ti pa idaba pin gbogbo eyin te ni lo esure tete ke wa gbon mi ijo ibudo anu prayer ministry si agbekale to isoju olojo meta olososu eleyi ti akori re nje God of mercy olorun anu ara ore ibuni aye re ti nilo anu awada ko ba olorun pade ninu isoju olojo meta yi eleyi ti ma nwaye lososu iyen ni 16 17 18 isoju alagbara yo gbera so iyen ni dede ago merin irole ni progressive community gaga anobu shini family layout phase 2 ipinsha opposite futa north gate abure awon iranse olorun ti oluwa yo ma lo fun wa na ni apostle bamidele lawa felicia lawa atawon iranse olorun alaye miran ara ore ma fi igbala re jafara oni gangan ni ko ni dola
0: number yin te fi le lekan e tun ba pe fa awon eyan ton le fe pe number yin
1: 08035219348
0: o da awa ta nbo wa si bi ipade adua yi kini ka mo reti gan ninu ipade yi
1: e mo reti anu olorun olorun lo fun yan laanu emi ko ni mo ma fun yin laanu olorun lo fe saanu wa nbi
0: o da
1: ki si awa la fe saanu eni
0: awon bi iranse olorun wo ni ka mo reti
1: awon iranse olorun to lorun ti yanda won ti wa ni kale melo la fe ka
0: okay
1: awon iranse olorun ti wa ni kale
0: sha lori ofe ati le foro jomi to roro pe lawon iranse olorun wo le bye bye ni se mi edakun e gbadura fun mi sori ofe o wa
1: ori ofe o wa ti eyan ba tete de
0: eyan ba tete de
1: to da ba ti kuro bi ibe la lo
0: bi ago melo ni kawon eyan ti o ri wo le mo bo
1: ati wa nbe latago meji ta ba ti kuro mi gbam irin ajo wa lati bi sibe ko le pe ogun iseju ta ba ti debe ati joko ati tin dayo lohun ati fa awon eyan gan le sibe so ti won ti fe ri iranse olorun o ta ba si tun tin kuro nbi na ibe la n pada si a ri won tori pe ta ba ti mo pari ile o ti su dede bi ago meje so a fe ki awon eyan lo akoko yen lati fi jade so a fe ki ile su enikeni tori wipe
0: ani ko mo lo boko ti o gbe lo le
1: gege bi akoko ta wa yi a fe fi enikeni keni o ba gboko wa o ba ma gboko wa a fe keni kankan fi oru mi tabi fi alerin
0: pada lo sile
1: be ni so fun idi eleyi a tete ma ri iranse olorun lati dede bi ago meji laarin wakati meji yen awon eyan to ba ti wa nle a ti ri won titi ta fi bere ni ago merin
0: sa gba number bi baba se tete de si ni
1: baba ti tete de si ni to ba lo fe gba number
0: eh
1: to ba ti ti de se mo pe iwon ba ori ofe tolorun ba
0: oluwa re o ba ko ojo na re
1: so ka ba ti ti de ni nkan bi ago meji ati nda awon eyan lohun ti ti di ago merin
0: e ba salaye ibi ti ijile ijosin yen to wa lekan si fawon eyan ti ba nbo
1: e se gogo bi ki bi ta ba ti nbo ta ba ti de futa not gate a le gbi okada lati futa not gate ibudo anu prayer ministry gbogbo en te ba ti olokara te ba ti ba nbe ni won ti mo be new church ti won sese ko si gaga ni ipinsa ibe ni awa ti e ba si ti e ba fe de futa to ba ye pe boya ona ile sale tin gbo igbara oke le tin gbo ti e ba ti de to ba ti ku die oni first turning te ba ti koja fence futa oni first turning to ya lo wo osi ni bi gas station te ba ti wole nbe eje gas station na le ma tugba first turning second turning lowo tun yin to ya soke ibudo anu ni ibe doriko
0: o da adua ye romo po die bi bakan bo wa ni eto abo awon eyan tin bo ki le ti seto sile gan
1: awon eyan wa le bi awon agbofiro ti won mo lo ti won mo bo layika wa
0: ha o tumo se pe ka mo berun nu
1: ko si eru eyan le berun ni waju olorun
0: o da e ba fi number yin le kan si
1: number mi na ni 08035219348
0: e kan si
1: 08035219348
2: Ibudu Anu Prayer Ministry presents a 3 days power packed revival. Tag God of Mercy. For the Bible says it is by the Lord's mercy that we are not consumed. Do you need God's mercy? Join us every month on the 16th, 17th, and 18th at our church auditorium, Progressive Community, Gaga Anu Bushemi Family Layout, Ikunsha Phase 2, opposite Futanot Gate, Akure. Ministry, Apostle Bamidele Lawal, Felicia Lawal, and all that. Anointed ministers of God. Program commences 4 p.m. daily. Our Lord God, who is just and merciful, shall show you mercy.
0: Awon eyan kan se ngbo foran yi ba tin soro won se ngbo nipa eto yi ona won si ji won wo pe mi o le meet up mo le ni ola boya mo meet up lola sori ofe wa ba nu won na oni kun mo
1: gba o le ba laarin iseju kan ni se bi o se pe to nbe tabi bi ki se di olorun ti o saanu so awon kan na le join wa lori platform wa so won le mo
0: iyen ni social media
1: be ni
0: kini social media handle tamo eyan ti le darapo mo yin
1: apostu bamidele lawan lori TikTok apostu bamidele lawan lori Facebook apostu bamidele lawan lori YouTube
0: e ba farabalẹ so fawon eyan tori ke se gbogbo ala le sare mu iru awon information ba o awon oju opo ta ti le ba wo ba yin pade ta ti le darapo mo eto na ati ba ti se debe gan ni sawoya
1: ti a ba fe debe lati bi ki bi ta ba ti mu
0: iro ti social media yen ni mo so baba
1: okay lori social media lori YouTube a post to bamidele lawan te ba ti type e mo fi gap si te ba ti te papo ti e ti ju si afefe yo gbe yin kan wa lara then leyin yen lori TikTok a post to bamidele lawan te ba ti te ba ti send ye yo ti gbe yin wa si odo wa lori Facebook a post to bamidele lawan te ba ti te yo ti gbe yin wa si odo wa to anu prayer ministry
0: laarin iseju kan awon bole so pe moto yin o wa ti o ti mo gbe awon eyan wa sinu ijo lati da won pada
1: moto wa wa ni Adegbola
0: okay
1: ni le epo to wa ni junction Adegbola gangan gan te ni keni to ba ti nlo te ba ti debe bi e ti ibo ko yen o boye ko yen ti lo ti e ba ti debe won ti faye gba yin te ba ti ni moto to nlo si ibudu anu
0: se ami nbe lara e ta fi da moto ti nbo mo
1: ti fi ami si lara sugbon ẹni tí ń wá òyìnbó ni ṣùgbọ́n lé ní èní tó bá mọ dọ̀la ẹ ti rí àmì lára rẹ̀.
0: Oya àkókò tí tó ká mọ lọlé ẹ bá gbàdúrà fáwọn èèyàn láàrin ìṣẹ́jú kan ká mọ lọ.
1: Mo gbàdúrà fún gbogbo tí tó lè mọ gbọ́ ohùn mi gbogbo kan to le mo sami ni bi kibi ton ba tin gbo ohun mi mo gbadura fun yin eh le kan si bi anabara anu gba ni silo eyin na e lo ri anu gba bi boji o ba ri jesu daduro won ni ri yin daduro mo gbadura bi anu ba fohun fun be di odomu anu ko fohun fun yin bi anu ba fohun fun ana ni silo anu ko fohun fun yin eh bi anu ba fohun toji oku ojo merin anu fohun fun eyin na aye eyin ko ra anu gba aye eyin ko ra anu gba ile ise adaba ko mo te siwaju ipinle yi ko mo te siwaju ka lo ra anu gba jesu oluwa wa
0: oda iyoku tun di inu ijo ibudu anu prayer ministry lati lo ma pada baba wa pade titi digba mi ani jeun ti o te wa lorun
2: God of mercy olorun aanu ara ore ibuni aye re ti nilo aanu awada ko ba olorun pade ninu isoju olojo meta yi eleyi ti ma nwaye lososu iyen ni 16 17 18 isoju alagbara yo gbera so iyen ni dede ago meri irole ni progressive community gaga anogun se ni family layout phase 2 ipinsa opposite futa north gate abure awon iranse olorun ti oluwa yo ma lo fun wa na ni apostle bamidele lawa felicia lawa atawon iranse olorun alaye miran ara ore ma fi igbalare jafara oni dandan ni ko ni dola
3: live ma foko
4: ADABA
5: Books?
6: Check.
5: Uniform?
6: Check.
5: School bag?
6: Check.
5: And Bornvita?
6: Double check.
5: It's back to school season. And with Bornvita 16 essential vitamins and minerals, your kids are ready to win every day. There's more. Buy any Bornvita jar or refill pack for a chance to win exciting gifts like school bags, lunch bags, water bottles, and much more.
7: Bornvita. Prepare them to win every day. Offer valid while stocks last.

0: awolu solu dero pese.
1: Tu atata to ma mi lu titi ni tu ti dode
2: ulenu se
1: agbagbu ye ke omi mi bile tu yeri yeri eto
2: ni bi ti akikoju apede ara ni
1: henry ojagbo mi ti ma nfeto alado sape loro ati dise ti o ma raye
2: kasa
1: to se ye tu ti de
2: orisirisi ogbo ati imo
1: le to yi ma nko ni sa
2: aimoye awon ijile oro atakale ede to je ti ngbese
1: tawon ikale ilage apoye ati gbogbo omo ile yoruba feran
2: lati ma gbo
1: ojojo wednesday lagogo meji si meji abo
2: ile to yi ma mi le titi ti lori radio adaba
1: 88.9 FM.
2: Oh yeah,
1: Henry Ojagbo mi o miki miki agba ninu awon pede pede tu ti bale geja.
2: Eni to ma pari ati emi lo loro ti se ti lore.
1: Eyi na le kan si won
2: lati firungba oko yin
1: abi
2: lati polowo oja lori eto
1: 0803 472 5933.
2: Ulenu se
1: eto atata to se yi tu ti wole de
2: e ma miss here.

mo ba dede wa pe agaga odo elegbe mi pe ja fi ogbon te ma bere mi pe mi a ma ti pe mi a ne suru mi mo sese bere eto ni tori ti bare mo ba dede wa pe e ojo ti e wa ka ro yi ojo yen to fe wa ni die ala to jagbalagba wa o bo fo wi to jagbalagba pa e ara gbalagba mirun uraba nibe bo fo wi toju bare oye re uraba nibe wo na wa dagba omo yi ni dagba e jopo one ba de wa dagba kere mi darugbori otori si tagbarin otori si ja darugbori duwe ba ma labi yerewo balukan mi jeran ko lori eto yi nini mo kidede wa mi ba ma fa ni wa bi nbo mu ti mu wa tabi ya ba gbojo mi lo ma je jan gbo ma de wa ka sadura bi mo ba bere eto yi ma ki olo la gomina wa e so ma wa lo mo ti so pe apale ara mi fe ma ka si ohun tori ati nono mu re me le le gbe ni be la kasa pale onega ni ya ogun ohun osun bo yi to hon ma wa bo ye do eh eh in wa la kasa pale e fo le o omi su se lala eh kan mi kan ha ti na si ti na la pon mu sun na o bu na gutan e je Dr. Lucky ori go mi ha ori mi san e da ti wa ajo ma na ese di bebe ya muleke ni domunu mure to ti to ga bare a ka toju ti wa to ti na ese ti na ni gwale mi ji mi gwale e nori reto ti ni yi mo ki dede a ya ni ajo so pa de ti pa pa la gara ni bebe omo ba bi olale poro yi ono ma te kire ore so fo o se yi mi lo nowo ni sabo mi ni e o ma se o o le keta gan ona re ma se to so bo na rin eh mo ran olopa mi la to be aya ala me mi a to be e se to li foto ya mi wo yi Atobe emi fara mi mo bo sabo me ti ya mo wa pe mo gborun bayi bi o ma ba boyi o fun mi pe o ya me mi ri pe run didi pe o se mi lo pe ja la sodun a juju ayo ya isodun apate wayo be won fo yi kan boturin ti sabo me yi mo ki onesi company ye anibe no ruko dede wa parapata nese odu ni sabo me yi Perkins Nigeria Limited mo ki re use wo mi se nibe yi bo to wa yato si aranran e mo la ri ni abokan e je gbogun ba ya a wa daru koko piniyan ba ba son ori go ran ara ka yo ran fere fe anuru se gba ni le yi bi wo ko wo le yi yo la ka fi se atomane bo mure atomato ma ke a wa mure wa wa ma pa tomato ma te gungun atomato ma te bora to run aba fo yi ya un dagba soke wa akoni hun ri o ile wa ka han wa Perkins Nigeria Limited yi wo su se mete fe mo nene me fe mo nene mete fe ri noju an wo kan meme an wo biri an fara nga gbe video ti nga wo bo be yen ti ya wo so mo du wa bi company bi Perkins re yi bo Perkins me bo yi bo alagbagba a se omaluwa bi a se use yan yen
a good town de dona asi mo de wa biro no wa bobo mo wa pe onemi oji mi ka wa mo ala te dole doctor olujimi kufu executive director project o ojeri ni useyi we fakins Nigeria Limited DBC pe o se daadari o ne ba gba se opolopo na mi makere governor yi governor fun are ese contractor so gba ka ti fe mone han atone han ona mone afa pa di boju ye oloje ma ba tu omo loju je kojo han da oro le molukan mone yi metele gwa mora asiriri o bi we sirire oraje oruko I see it, Uraju Ruko. On Nasabo mei, O Hegua. Baregege, on Abutu. Si Atijere, Yami Yarani, Momakwea, Jujuayo, in December, Yamuaga Naye, Yanaye. Doctor Ribisan, I that you are, Cates Wadu, when you sell a naye, a little Marag Bireja, a semio. Olorun ni o o ba je pe olorun onega lo dikeji nbe ba mi lawo fere ji mi mo mi ni ayewa o

0: Abe lori to lenu se ni bi gwale mi je mi na gwale re o ti mi jobi ti olugbora kuja oju ne na fa gbalagba so won na re obon e ya mi na yi na poke adajo ne na bi bibi en olubo o fa pa di boju ye oloje ma ba won ti ha un tete ajiran ti more mo ki dede ran ese gba opo ran ese se un ese un adversa un lukalukun papa mo ti wa ki ran pa ko re a ma fi suse o idagba soke lega ese ti ti on bread adupe ma won e yi se o ore lila yi ore lila ni tori bi pe ran ne ehon ne ra mu be fo jan si ehon ne adun ni lo ga kun ka ka pate o be ko fo ran mi pate wo rin mo ki o ku se lila yi doctor Locke Rimson e da ti wa ma se ofo mi ni o to mi so mon e ma po pe won ma bokun e waju lu paran ele won a wa kari ne don re rin ele ojo re aka hurin ba ga be ma guja biti lagbagun ma to ka ba ele ko bo mon e ka lo ele ko ma ba lo yi mo mi gbo hun ni be na won ni ona ya bo ya be fo afese to loko lati boti dango te doni hun yi alagbera nle apolopo raye mi gbe wuruku ya mi gbe wuruku yi aluwa lo logborin o eran afa fi je rin o o ma kete mi ran o olukaluku ma je olokan ne ko wodi un ra ran e ti mi bere se a ti mi mu ala yun ya mi se nibe ati mu pin ne hun olukakun ti mo ko bare le baba olukakun ma ile bare olukakun ma boyo jaun to bolo ka se se wa ka keno de fo ara gbalẹ a se yi a mi fe daru ni a fe se yi a fe wa re ran je iyan mi wa ran yi ire jamba un gba o ka mi ri un yi han ni le lo fe ka da wahala mwen len bi aba so to ni won ara wa e hon ne ma pe erun ara meji je ni ni olo ma je ja saisan o le ke to do ya no ona keke ti osobona ke o ma no o lenu se lenu se o ma se o omo ta omo ra oluka ye fohun o ye paran je igbekun o paran igberan eja gbere nu mi o paran je ona ti parun je ni bo ba to si we fe da mo luka mo nei bayi ara ka lulu oluka un re tori ti bayi oluka lo kun to won bo ya to won de a ma gba nenu ara yi fe wa ka gbe woruku neun to e woruku yi papake a wa kara siri woruku to ti ba mo keto lori eto o lenu se ni patoro ti o le dangote na e kun yi ma fi ka kide done mi lo ma lokun a lokun bo wo wa ni jimi tete nu wa oba o mejo ba o ke o ma lokun bo wo wa ni jimi tete nu wa ramenga oba o mi joba oke o ba agbalagba ti kojo ere yen no do olumọran ne ba ti kojo ere mo ko ere abidi fi gibi dede ran mi lo ma lokun mo dupe na oran aku wahala yi eledumo eni je bi paran eni je yu ya je gan a ka sopin yan la ka lo jan de mi sopin pe eburu aga pa wa ya ti karun ka je ma lo ku ikere mi gbe dede wa ri bayi ni ori mi gbe wa ri o je ya mo pe a mi je la je ni sugbon bo ti mi ha un tete a je ka ti karan ti mori ma lo kun ti ka gbe dede wa ka du wa iya mi wo yi ori meji je un wa ni o meji je un wa olu ya mi la gogo de un be un gari gogo de a mi lu un ni dede bon ti mi bi na to yi ọpẹlọpẹ re ori ti mi mu un wa un wa ni ye a mi je ni mo kiran anko opin mo ma bo mo mi lo o ekun yike ma fi ka ki oba saya oye tayo ofo aye alaboto ti aboto ohun fun are wa pe mi mo dahun mo dobo ohun oyin ba dupe nowo oba ole kan oba solomon oyele mu ti odun ijesun eyan wa ni aboto oyele duma ka ba ohun duro ti oba oluti godan o dupe ajagbo olohun oyin ba odun dupe nowo re yemi de ba dupe nowo feku imi dupe nowo do ma fi mi se bi oyin ba dupe ni owo ga hun lila amaja pastor Williams Ayedatiwa emi fun ara mi mo toki Williams Ayedatiwa pe oku se takutakun bo ba ga be no ri eto yi mo fe ka mo iwo mi tule elerere mi aju lere egbe ni atan mi dupe nowo dede ran duro ti mi no ri eto eni bi tim da o se o kaude adaun re o o ma mi hari tim tope o ya gbo mi adaun re o atonera ne de ba mi azan aka ye dede ran o ba ga be mo ki godson e wata yo ja o super deck pe o ra ka dara o mo bon ba dijo mejo henry olawo yin o ma baba peter o ja gbo mi so pe na ipe na ijina ayetoro ape ti yes agbadura wa ledumare atoju dede wa o bon ba dijo mejo ma ka so pe alaafia
1: ape omo olode ma gbode bare re o.

0: 081625499911.
1: Mo ma ki olotu e ma ku se ile sadaba ma mi ba je
2: ami ese ami o
1: oruko temi ni abusi baba latori to bele state
2: oya nbo
1: gege bi nkan ti mo so la kan ni awon asaju na tin so na mo se ma so na nigba ti awon ajinigbe ton ba mu won e je ko ma se dajo wo fun won nigba to je pe nigba ti won ba npayan nje ti won ti so fun yan ko won fe payan ni but nigba ta awon agbofin ba ti mu won ta awon adajo wa ti won le dajo ku fun won a ti gbo ko adajo dajo ku fun awon pipo yi e je ko ma pa won nkan ton se
3: mo gbadura fun won lagbara olorun eran la won ma pa won eran o ni pa won o awon la ma segun won tori eran ko ni awon apani ayayo awon ajinigbe won yi
2: e ku eto e seun 08162519991 ogbonanu
4: o tutu leyin
2: benberu
4: mrs ogunfun ni wa lati lore
2: oya nbo yin
4: iru obirin to bi omo ti e to lo ti omo lomo monu toilet yen ise lo yo ki ijoba o mu kan da seria fun toro na bi mo ti e to ba mo pe won o le toju omo lomo ko ye ko gba sodo mo de be awa bi amo omo ta ba mo pe ani le toju ka ma bi olorun a saanu wa lori le de yi o
2: ami e seun o e ti awe ni kan si o gbonanu
5: o tutu leyin bebe royin
2: e seun
5: o pe mejo da pe to
2: e seun
5: engineer kasafa le pele ata ide ogbete
2: oye da
5: iru awon ton ti omo monu toilet je oye kun o lo ti awon momo nu toilet ni ko wa wo pieces e won wa wo nkan to wa nbe so mu ki e pe to e ni telu gbe wo
2: ami e seun o e se adupe o e ja mo lo ware ware iyoko yo tun di ola lagbara lowo olodun ta tun mo pade lori bebe royin o pe yemi jo oda na lo ko temi je o emi o ni se nkan ti o bo ko baba temi je iwo na mo baje o gbona nu otutu leyin bembe royin
6: yiga o sele oke bembe royin le gbo lowo ni le se adaba efe walai o gbona nu fun kede tabi polowo oja yin lori eto yi e kan se ka ipolowo oja ile se adaba efe to wa ni pegbekegbe a division loba deshida road akure tabi ke pe jo oda sori ero ibani soro yi 0806-904-6714 Bebe Ruin Egi Agyoman Bolo

0: Eku dede asiko ye kabo sori eto teti nreti e. Eto eyin ju anu nibi ti a tin soro nipa awon odo awon mo kekeke itoju won ona wo lo ye ka gba lati ma toju won tori n to se pataki ta se tori gbe eto yi na kale niyan ka de wa wo ka ma dara wa leko ka de tu ma soro nipa ohun ti a le se to le je ki ojo ola awon omo mo yi ko ni alubarika ko son won ko de son orilede ki won wulo ki won ma kan je bi omo ti o ko wale aye lasan tori yoruba pa lowe won ni ku si anfani lara igi ta ba gbin to kan ga fi o ti o leso be ni ku si anfani kobo lara isuru ta gbin to ya gudugudu omo to ba wa si le aye yi ti o ba ni ki e ti won pe ni itoju iru won bawo ni won se fe wulo fun orilede adupe pupo lowo ile ise Dorian Home to gbe to yi kale ti won de ni ka ma soro nipa e mu ki npe ka bo si ori eto mama wa e ba mi gbenu sun mic e
1: e kro le awon ton gbo wa lorin owo ro le awa lati Dorian Home imi ni metro Dorian Home
0: e jo e je ki a ti e kokko mo nkan ti Dorian Home yi to je
1: Dorian Home yi je bi ti awon omo alaini awon omo ti o ni iya ati baba awon omo to ku ka to tori awon opolopo believe pe awon omo yi won o ja anfani sugbon ni Dorian Home awon omo yi a nje ki awon aye mo pe awon omo yi je anfani gidigan tori olukaluku won lo ni talent to gbe wa sile aye awon omo ta ba de toju lasiko yi won je awon omo ti a nri ti won rin kakiri igboro ti won de nda orilede ru sugbon awon omo yi ta ba ri won won ma mu won wa si Dorian Home ni Dorian Home a ma n toju won bo ti to ati bo ti ye a n je ka awon omo yi gan ki won mo pe won o jomo lasan won o de je ka omo to ma ma rin kakiri a n je ki won mo pe awon na won wulo won je omo to lanfani tori pe ninu awon omo yi a ma ri president a ma ri governor ninu awon omo yi so a ma n toju won bo ti to ati bo ti ye won de tun ma n lo si ile iwe ni Dorian Home wa ran won lo si ile iwe won de fun won ni itoju to ye ati to ti to tori pe kini ninu te ba wo constitution child right law Ondo State o so pe omo child has a right to shelter to love and care and protection so n ta n se ni Dorian Home niyan
0: o tun mo ti a ba fe fi ibo kekere gbe Dorian Home represents more than shelter.
1: More than shelter.
0: Kì í ṣe pé bóyá kódò má pa wá ẹjẹ ká pamọ́ sóyá ní òrùlé kan.
1: Òun la ṣe ń gbérọ wọn lọ sí iléèwé tá à ń kọ́ wọn ní àwọn nǹkan bíi iṣẹ́ ọwọ́ tí wọ́n lè ṣe torí pé tí wọ́n bá tó bá dọ̀la àwọn náà a tún máa ṣe wọ́n a tún máa fi wá nǹkan jẹ kì í ṣe pé à ń kàn kó wọn síbẹ̀ ni.
0: Lásán. Àdúpẹ́ púpọ̀ tó ẹyin èèyàn wa òun lẹ̀ ń gbọ́ yìí ṣe rí báyìí pé ilé iṣẹ́ yìí àwọn nǹkan pàtàkì pàtàkì ni wọ́n wà fún ká dẹ̀ bára wa sọ òtítọ́ o ṣe wá rí àwọn torí mi máa máa sọ nǹkan tí mo rí pé ó tún lè jẹ́ àǹfààní fáwọn ará ìlú tó wà ń bẹ́ gbọ̀ngàn kan wà ń bẹ́ o tó jẹ́ bí yọ́ọ̀lù táwọn èèyàn lè lò nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣayẹyẹ màá rọra mọ fi advert yẹn sí díẹdíẹ ẹ jẹ ká dé òdì kejì káwọn ohun tó wà ń bẹ ẹyin èèyàn wa nulẹ ẹ tún máa láǹfààní láti pè wá lónìí bí ẹni wá ṣe ìdánilẹkọọ tí a lè fẹ sọ ohun tí lè ṣe Dorian Home tó wà fún ní tó gbé wa wá gan lónìí nìyẹn.
2: gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ iléeṣẹ́ yìí jẹ́ ìkan gbógi nínú àwọn. Iléeṣẹ́ Dorian Home for Charity and Social Development ìlú mà ń kí yín o. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀, iléeṣẹ́ yìí jẹ́ ìkan gbógi nínú àwọn charity homes tó gbọ́ rẹ̀mí jẹ́gẹ̀ tó tóbi jù ní Áfíríkà. Olúwa Bádìídì gbé e kalẹ̀ 6 kilometer 4 ìdánrẹ̀ road Àkúrẹ́ nípínlẹ̀ Ondo ni. Torí kò lè jẹ́ àǹfààní fún wa nílẹ̀ Nàìjíríà. Ẹni tó lùwà bá fi èrò rere yìí sí lọ́kàn ti ṣe àṣeyọrí láti gbé e kalẹ̀. Ó wá kù sọ́wọ́ ẹ̀yẹn lẹ́yinjú àánú ti wá ṣe àtìlẹ́yìn fáwọn ọmọ aláìlóbìí àtàwọn less privileged
3: people.
2: Iwo ni wa kopa tori iru eyi nbe lara attribute t'olorun fi ma ndabo bo ni to de fi ngbowo eni soke tori yan alare na t'olorun oba ran lati wa play role of intermediary between less privileged and highly placed people gbogbo bi agbara yin ba se mo na le le lo lati ran elomi lowo ki wo ni o le ma boju rere olorun ati ti eniyan pade bake ne la tun ni event center 1000 capacity fa won to ba fe sayeye ni Dorian Hall. For more information call 0906-3777-777 or 0803-581-2154 Dorian Hall. Emma Shew.
0: To any yowa oni ati boye oni Dorian Hall won kopa lati je ki igbesi aye awon mo ki o le da adupe pupo. Mama, eba mi tesiwaju ka si gbode si ni ba Dorian Home.
1: Dorian Home won ni vision as kini idi ta fi da sile. Won de ni vision of Dorian Home, keeping hope alive.
4: Keeping hope alive. Ka won mo yen le mo pe hope won ko ja si lasan. Won mo pe keeping hope alive. Awon vulnerable children and less privileged ko won le mo pe won ni better life for tomorrow. That is igbesi aye won ola ipe o mo se ma da ki se pe boya tori pe won ni iya won ni baba abi won kan won rin kakiri rara anje ko mo ni dori awon pe igbesi aye won o si ma da even though won ni iya won ni baba so ogbon ta n se ni dori awon una ti won se nile awon ti won ni iya ti baba una ni won se fun won
0: ni dori awon
4: so anje ko won mo pe ibe yen ki se baba won lo wa nbe abi iya won ko lo wa nbe gbogbo eto to ye ti won fun omo to ni iya ti baba
0: omo ma ri ni ile obi e
4: lo ri ni Dorian Home so an fin je ko ye awon omo yi pe e ma worry pe ki se odo iya yin abi baba yin le wa gbogbo n to ba ye ke fi je eniyan ni won se fun ni Dorian Home
0: mo ki be
4: je vision wa
0: vision bi idi niyan ta fi gbe ibe yen kale adupe pupo eden koko ma fi asko yi dupe lowo awon ibimo ile ise Dorian Home ye tori won se gudugudu meje ati yaya mefa bakene ni gbogbo awon ti won gbo eto ye adupe pupo lowo yin mo ro pe o ti ma ma ye wa baye tori a fe ki misinterpretation ko waye nigba mi teyan ba tin gbo awon nkan to nsele lori afefe bi a ba farabalẹ itumọ oro yen ta ma lo miss interpret e eto yi agbe kale lati je ke mo kini Dorian Home ati ise wo ni a nse nbe in to wa fun gogogo niyan oya je kin de eden wo number yi to rawon eyan ma fe pe wa opolopo awon eyan lo npe ti won de dupe se ranti pe a soro kan pe awon activities kan waye ni Dorian Home ni bi ti won tin se iranlowo ati atileyin fun awon agba awon to tun ti gba lagba bi opo bi nkan kan won tun se itoju won tinu won de ndun gbogbo won na lo npe nigba ti a ba pari eto to pe e se o wa dupe o awon ara ilu won le fe pe wa number ti e le pe wa si teto yi ba nlo lowo ni 0816251 9991 0816251 9991 number ti e le pe wa si niyan to ba de ti de ode keji ke je ka mo e je ki ya tesiwaju mama wa bi e tun ni
4: mo tun ni awon kan mi nkan ta tun ma so lori e loni apart from vision ani nkan ti won pe ni objective
0: objective
4: idi that is ka provide safe and caring environment environment to ti o ni si wahala to je pe awon omo yen a wa safe ko ni si damu ko ni si pe won da won lamu abi iberu o wa so environment yen n ta n se fa awon omo niyan ko si iberu won le sere ninu company yen ko si pe awon bo won bo won sare abi nkankan abi awon eyan ma wa n disturb won ni Dorian Home iyen je ikan ninu e ta n se and protect won and fun ni care and good environment
0: iyen ni erungba lára àwọn ìdí tí a fi gbé ibẹ̀ yẹn kalẹ̀ nìyẹn 0816251 9991 nọmba tí e ma pe wa si niyan a de tun fi asiko yi na so fun eyan ara ilu tori opolopo ba tori nje wa won eyan le wa si ibe yen
4: awon eyan le wa si dori ahun won le wa ki wa ani time ta ma wa gba gbalejo ni lati ago mejo aro titi dago marun
0: irole
4: won le wa sibe
0: o da zero
4: e de gbalejo ni weekend Saturday Sunday a ma fi se awon ayeye mi fa awon mo ko won ni nkan mi pa ile so Monday to Friday a ma gbalejo ndori ahun
0: hello hello o da bi pe ilaye ti ja 08162519
3: ejo se awon mo ti olobi nikan lo leto ati wa sibe yen ni
0: oda awon da yin lohun awon to je asoju won ma da yin lohun okay e fe so pe because hello ah ilaye ti ja baba yen fe soro kan pe because ye o de wu mi kin po keto down sugbe sare down kekere
4: ni se awon mo ti olobi nikan awon to ku ka to ti won le ni ya ti baba sugbo ti won ti dagba to won o ka ati toju awon omo won wa nbe mo fe fun ni example kan oni baba kan to ti pe omo odun 65 o bi omo iyawo e de salaisi o wa ba wa oni ohun o le da toju a de gba omo na sugbo ka to gba a ma nlo si court a ma won ma
0: lo joba ma lowo
4: si won pe looto lo gbo ki se pa ji omo ogun lo fowo re gbe omo wa ade sign tori gbogbo awon omo to wa lodo wa won ni file so ade gba omo a ni ru awon omo be ki se omo ti olobi niko
0: 08162519991 hello
5: e ma kro le o lotu
0: kro le o
5: e ma ko eto
0: e se pupo
5: ona ma ran ni lowo
0: ami o
5: esan elero lo nsoro lati iran akoko
0: esan elero lati iran akoko
5: ani pe ka ki yin na ni
0: e se pupo
5: e
0: se o e ma tes waju mo wa awon e kon ki wa ni te mo pe mo so le kon pe opolopo hello enikan ti wole hello ilaye ja so opolopo lo kon je pe won fe ki wa ti won ti bo ne pa dori ami hello oya
4: so a de tun wa nse awon kan to je pe ti awon to ba nla ona difficulties koja bi eyi ta so ni se isoro ti won o le to awon omo won instead ti won ma fa awon omo yen le ti won ma rin kaakiri iru awon eyan be ti won ba wa ba wa a ma ran won lowo abi ka gba omo won si odo wa tori omo ti a ba toju loni tẹbari ninu ni ilu wa bayi abi ni Nigeria ai ri pe opolopo awon omo ti won o toju oni won fa wahala fun wa ni orilede abi ni agbegbe abi ni ilu so un ti a nse ni Dorian Home ni e a nje ka awon omo mo pe won lanfani a nje ka awon public na mo pe ko ye ka fi awon omo yi sile ki won ma rin kaakiri awon omo ta ba ri pe won o lobi abi iya nje Dorian Home ma gbaru awon omo be won ma toju won agbot a ma ni ilana ta fin gba won
0: process
4: ti odo wa
0: oda eyin eyan wa mo ro pe nipele fe n ba wa ba eto yi bo hello
3: hello sir
0: e kro le o
3: mo pe le kan ti mo so pe because
0: kini o e se ku ko pe pada
3: mo ma lo bi awon bi kokan ti mo ma ro mo bi 14 years ta bi mo ta ma sise ni katin omo owo egan ko se ri
0: kai
3: mi je mo boya won de se won le ko ra won bon le ba won toju awon
0: mo toju iru omo be
3: ori anu ma se ni gidigidi gan
0: oda iya wa e se a ma dawun ibere yen sugbon mama inu mi dun pe abiya mo to to ni te de ko se mo se ki le ro bo ma nfa gan ti eyan fi ma tori oro omo bibi ta nso yi enikan soro o ni nti abate ni se o lo koja pe mistake esisi ni kile ro po ma nfa tawon eyan fi ma bi omo ta pa won o ka
4: to ba je agbalagba ni to bi omo ta pa won ka e gba mi elomi le ni o nti bi obirin obirin o wa okunrin ko si omo teyan bi ti ise omo tolorun ba ti fun e lomo iwon ba tapa e ba le ka but n to nfa ni pe opolopo ni ah mo fe gobirin mo fe bokunrin then awon to ku kan ti won o ti to age to ye ko bimo ti won ma lo lo
0: eni to lohun fe bi okunrin to lohun fe bi obirin ngba to wa bi o tun je obirin
4: o tun je obirin a to lohun
0: o tun
4: okunrin de lo nwa
0: lo nwa a tun se mi
4: a tun se mi
0: a tun je obirin
4: a tun je obirin so n to ma nfa wahala ni ngba to ba wa ya ko ni lagbara ati to awon mo awon ma wa ma rin kakiri igboro to ba dola wa de awon mo ti ngba ta toju won ti o toju won wa ma rin jani
0: iwon yen wa lara nti ma nfa topolopo obirin fi bi koja
4: iyin to ye
0: koko elegbe kituni omi
4: omi awon omo kekeke odo wa nsin ti won ma nloyun ti o ti to asiko e ri pe lomi a lo loyun ki lo nde ma nfa ko ri toju le na ni a ri toju tori omo ti won ba to ni le ti won fun la se so ni dori awon pe gbogbo to ye ka fun awon omo la fun won tori kini ki won ma le wo ta ta ba toju won ni le ta fun won ni to to ati to ye ta de ko won leko to ye awon omo yi o ni rirun
0: kun ni iyen lo de ma wa ni okan
4: won ti ti kan fi dagba won ni rirun kun eni kan ko de ni ko ni tu won je ko ni fi nkan
0: to won
4: tori won ti mo pe ni le gan won fun mi ni toju bayi lo a ri toju awon omo wa lo fa tawon omo fun fi lo sese kuse a e de monitor won bo ti to ati bo ti ye sugbon ni dori awon omo awa ma monitor awon omo wa ko da bi on ti school de a ma wonu apo school won to ba mu pencil wale ti se pencil ta fun e tori bi to tin bere ni iwa ku wa tin bere niyan a ma wo pencil yin bo lo ti ri awon omo wa e de se be so ibi to ti ma bere niyan so tawon obi wa ti won ba toju awon omo bo ti to abi to ti a ni ma riro ele
0: ha e ri ba ti pe eto yi ara oto ni inu mi ibade dun to ye pe eyin te gbo eto yi loni ke tun je ki awon elomi ti o ni anfani lati gbo enter discuss lori e ke tun je ka awon elomi ki won o gbo lati fi kogbon idi ni e ri ba ipo dabi pe idanileko gede ibere ti papa ti won pe wa le nkan yen bere pe ah ki bawo ni awon omo ti ki se pe won o ni iya abi won o ni baba sugbon omo to nkan ti won se nbo to tu dede lo loyun bawo lo se ko ti bo ara e bawo lo se ma bi iru eni ti won so pe o n ba yan to nje ni buka ki lo sun debi po fi lo gboyun awon nkan won yi ni ke je ka se iranlowo lati ma bawo eyan so ile ise dori agbo won se ti won bayi ara taking care of people o na lele yi tori mo so ninu eto kan mo ni ko nse eni to gbe owo abi to gbe ounje fun yan hello to gbe owo tabi ounje fun yan nikan lo se ran lowo iran lowo elomi nipa gbigba ni nimoran gbigba ni nimo ni yanju ara eto iran lowo ni hello
6: eko le lotu
0: eko le sir
6: amu wa lo lati mi kan re
0: lati mi kan
6: baba ọlọ́mọ̀fin ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye ètò ìbílẹ̀ ṣe ètò ìjọ owó lọ ẹ bá wo ìgboro wa nísìnyí ó ti ó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan lẹ́sùn lẹ́fẹ̀ẹ́ níwà yìí ìkọ́ wà ní sàkánì mi nísìnyí ó ti kọ́ fọ́ lẹ́nu ọdún mẹ́ta kò dẹ̀ ní kò ní pátá kò ní ṣòkòtò kò ní pátá kò ní ìlú kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bó ṣàbá yìí ele ana la se peju ko ta lo fun loyun ko ma to fun loyun o de wa ni o de wa ni odo wa ba teya o jo mu nbe an o ga se o gbota ma da se o na la ni bayi o mo ko kan won gbe si bi se kini won gbe si bi se keji won gbe o wa lo lo school but ko ko se ona ton gba ta le teyan
0: oda
6: ti pe itoju pe itoju omo
0: eh
6: oda ni pe yoro lo ma fun lomo to ni lo so mo ise itoju omo to ni le ko si eju aro pa to so pa ta le o pa
0: kai ti a ba pari eto to ke ba wa soro boyo tun ni moro ti a le fun yin
6: omo merin ti ale ko ti pikan ti yes
0: kai
6: wa lowo ya won ati ya jo ko fura ni
0: kai oda e se popo e ma pe wa je ki tori a le ri elomi to si fe pe mama iru awon tori ise counselor gongongon la tun se yi o lati counsel awon eyan pe ona wo lo ye ka gba eyan omo e ri ninu oro ti baba yi so awon mo kan wa ko nse po bi o ba won soro sugba ko igba won gba eko yen ni kile se ri si wele
1: iru awon omo be o ye ki obi le pe tori awa na ma nse fa awon omo ta ba ri iwa ti ko ye e ma pe omo yen joko o ma ni reason ti omo yen fin se ru nkan be yen ko le dede loyun elekini elekeji eleketa so o la npe ni counseling won pe omo yen joko won fi mo kilo de ti iru nkan be yen fin waye se mo pe mo so mo ni igba mi won ma tan omo mi ni bi eni yen se so pe ki se pe won o ko akogba o le ni to ye ko mo yin kan ma fo omo yen kun ofun ita a lo gba a fun oni won se ma so pe lati kekere to mo ba ti wa ni primary school gan o ye ki won le ma ko pe won iwo atokunrin obudo ni se po sex education won ma nko awon omo wa gan nko won lodo wa so ngba nkan mi wa tan fi pamo fa awon omo ti o ye ka fi pamo fa awon omo wa o lo nje ka awon omo wa ko se nti won se
0: e ri bayi pe oro eyanju gidi leleyi mo ro pe to ba di ojo mejo atuma mu topic mi tupe tori a ni so gbogbo etan ni toni bayi ati ri ogbon kan tapi meje ko a de dupe pupo lowo ile ise Dorian Bo
1: e de ma nko awon omo wa ni ise owo
0: sowo
1: ki se pe ati lo school nikan oni ise owo ta ma nko won awon omo mi won mo run di won mo run ge won gerun won diun won se ise awon nkan kekeke pelu owo to
0: awon to le je ko mo daju fun ara ta ba
1: independent won se ki se pe an lo sile iwe nikan ni an se ni Dorian Bo
0: adupe pupo lodo ile ise Dorian Bo adupe pupo lowo yin eyin eyan wa ninu ile a ise mo ti abare ni to fe wa sile ise Dorian Bo won ni aye wa won ti so akoko ti a le wa lati se abewo keri aragbaye amuyamu ile ise ti won gbe kale sibe yen ati bo se ori anfani fun awon ara ilu ni e je ki adodi keji ka wo ori kan wa nbe ori yen ni e je n gbo ka to won lo lori eto yi
2: ise Dorian Home for Charity and Social Development ilo man kiyin o keke bi e se mo ile ise yi je ikan gboge ninu awon charity homes to gbore mi jege to tobi ju ni Africa oluwa badidi gbe kale 6 kilometer 4 idare road akure ni pile ondo ni tori ko le je anfani fun wa nile Nigeria ile toluwa ba fi ero rere yi si lokan ti se aseyori lati gbe kale o wa ku sowo eyan leyin ju a ni ti wa se atileyin fawon ma lai lobi atawon less privileged people iwo ni wa kopa tori iru eyi nbe lara tribu solorun fi man dabo boni to de fi gbowo eni soke Dorian Bo alare na tolorun oba ran lati wa play role of intermediary between less privileged and highly placed people gbogbo bi agbara yin ba se mo na le le lo lati ran elomi lowo ki won e o le ma boju rere olorun ati ti eniyan pade bakene latun ni event center 1000 capacity fa won to ba fe sayeye ni Dorian Bo for more information call 0906 3777777 or 0803-581-2154 Dorian Bo Emma Shew
0: Lori eto toni mo ro pe oju ale ti rodo ka to lo kini imoran yi fun awon eyan wa to mo Nigeria lagbagbo
1: imoran mi ni pe ka gbiyanju ka toju awon omo wa bo ti to ati bo ti ye ka de je ki won mo pe atore elomi o ma nse ju agbara e lo to mo ba bere nkan a ro pe obi o ni ju be lo e je ka awon omo wa ki won mo ibi tagbara wa
0: de wa
4: e ba je ka ma live big ngba ta to be nlo je ka won mo wa ma se nti o ye kun won se then a je kun mo pe Dorian Home won gbe sile tori awon mo alaini lati toju won lati fun won ni care love support and everything ti awon obi ati iya ati baba fa awon omo ti won wa ni odo won ni a so fa awon ara awon eyan pe nta se ni Dorian Home
0: adupe koko oro te so je ran ti pe elomi fe fomo si lewe iyawo e mo ma push olowo nla lo n fe fomo si olowo kekere yen na abi ti ijoba ilewe ijoba iye o ni ko mo ma dan to ma da opolopo awon professors ta ri won yen ton gba do eyo oye dokita ti bebe lo lo je pe public school no ni won lo ma se koja agbara e oluwa oba a je ki oju anu e ati ore e ko sijibo wa to eje ka ma lo fun ti ose yi eyin ti e pe wa te ba wa dasi adupe pupo lowo yin o e so oruko yin le
4: oruko mi ni Victoria Emmanuel Metron Dorian Home o digba o
0: e se eyin na kan wo wa late
7: ko ki yin o eyin ya ti baba wa oluju agbuto yin do wa ri o oruko temi emi ni manager Dorian Home e se e ku eti gbo o
0: ti ojo mejo ta tun ma pade tomogun olubobe loruko temi o e se people e ku kale

0: oga mi fajelista iwe romindola alase atoludari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi lo ba tan oni bayi bayi ba se soro
1: oba lagbe agbe lo ya doju jaba ede bo ti won
2: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo oruki ta le mo pe le ise fun toast modern farmer o ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe le se mo nkan ti agbe ni idin ni gbogbo igba ile ise ilu n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale to ni gbogbo kan po obiliko lo ni dede a o ko fun eyin agbe ame fokan bale ona bayo ti de ile ise fun toast modern farmer oba lagbe oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe 50% discount gbogbo ogun ti sagbe lore tin jade ni ile ise wa da adota lati jako lori ikokan edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo ya ko fin da adota lori ogun te ba tira bi ideri e gangan gbogbo ebun wa te mo die lati bo ideri e letiri e bo wa ni ran ogun kan tan kun mo je ebun bi muto ayokele okada to tun yan yan ri idin lati gbangba ero amule tutu bu fan moto blue lo natin lo chat ero e fi ko lolokun ojo kan lo plasma television gbogbo eyin gba ojumo lawujo otokunlo e ka se ran lowo fun awon agbe ise fun toast modern farmer oba lagbe ise tin ta grow mighty o fa power ati fo Only tete lo ron ogun ko le bebun 08062383886 le kan si 08062383886 oba lagbe agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso oko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyin o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mo yesi e ti se ko nge

ankasara se yin o oga mi mo riri yin emi ati dile mi mo riri yin mo de fena se oko kupo ju nkan to si wu menu ni mo nse ise oko taba yo wo pe kin pe kin pologo eyan leri radio pe kin karamo quality yato fun fake kin karamo eyan daada ile ise daada ato ogun to yayi to go tejoba yato fun gbangba duru ku gbabo ri gbe ru were taba yo wa awon nko nbe ise ti mo tun feran ti mo yan layo o na ni ise oko mo feran ise oko bo ba nse ise oko o ni fokan bale okan o tutu o ni kaya oke gbese nbo lo tin bo lo si ko si lori ise oko to ba ti gbeyanju to lo ogun to yayi to lo ke gold to ti lo ni bere odun to ti kokko lo lo green star pelu reactive to nto bi nosu keta to gbe reactive na papo mo gromati ati ofa power to le mejeje papo leyin gba to ba ti ge gbogbo koko e lotun lo si to ti ge lori tan to ti ge gbogbo afo mo to wa da ogun bo pe eyo ni rest of mind okan o balẹ o wa ma dan begure beri won mo bere pe kina asire wa e ase be eyan o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o mo da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyan agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko lewe omo won si e ri pe won le omo agbe original won le ni soku tori o kan le bo sinu leko koni ga lo mi epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yin sanwo suku omo to ku ki won na lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon eyawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku seni tin san salary wa de bi pe won je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu Olorun ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo fi e wa roko ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara Olorun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje keyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni ma agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbon pa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara Olorun oba eyin agbe kilanta ni ise wa awon lanta gromity ofa power reactive green star ati keo gold plus awon lanta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 07054514477 le kan si 07054514477 e pe number oga

0: sonso jambala
1: agba lo amun tin dato lenu igbe
0: kiko ko mo ri fogun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: kiko ko mo digi
0: kiko ko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e won wo awon agbe to ba ile ise fun toast modern farmer o ba lagbe gbowopo
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plot
0: ki bagi ja ki baraje
1: baba se nlo
0: ya bari oko to sume ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: baba ri oko to jina si ti odo
1: ogbon ojo din ojo kan ni
0: eyin agbe je mo soko mo
1: wo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
0: bo se wulo fun koko
1: la nlo fun tomato ata
0: watermelon ati kukumba
1: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje
0: la nlo ki ogbo plus fun
1: ile se fun toast modern farmer obalagbe
0: ini ta
1: 07054514470

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mo kiyin e kale asiko se oni. Iroyin asalere lati le se Adaba 88.9 FM akure. Saju. E gba awon koko to wa ni iroyin. Idurugbari lopopona morose Eko Sibadan lo ti wo ojo mukata Are Tinubu gba adua lekeji lenu awon eniyan pataki pataki Ile ise olopa ajo to nbogito nlo fun awon molebi Tawe ni awon dologbe ti won si je olopa niwe sowedowo Iroyin re lekun rere
2: Iroyin tale
3: Adaba
2: 88.9 FM lango
1: Are Bola Tinubu ti je kojumi mo wi pe ijoba apapo nfoju san nini akole idamand logorun onka awon eniyan lodilede nigba ti o ba fi dinu osu keji la odun 2026 Tinubu lo foro na lede nilu Abuja lojoru nibi ipade kan to ni se pelu namba idanima nile yi en to soju fun ona ni adari awon osise nile ise arefemi bajabi amila Are je kojumi mo wi pe ijoba nloko ona ojo pa olujara lerede ati le je ki iforuko sile na ko le rosomo eleyi ti o bojuto idagbasoke okowo o je kodime ma wi pe eto na ni yo fori ofe sile fun awon olokowo atolorun aje lati le se idunadura lojo pa olujara ati wi pe ijoba apapo yo le ni akonle ojulowo awon eniyan pelu oro aje won lorilede yi Tinubu lo wa dun mo igbiyanju isejoba re lati le mu ki idagbasoke ko ba oro awon eniyan ti ijoba nile yi o sise layi e gege bi onkan ti o se karin si idagbasoke eto ilera eto eko ati awon na mi ti o je kawon eniyan ki won le rile aye gbe ijoba apapo nlo ti salaye sise ayewo eto ilera fawon eniyan gege bi ohun to se gbogi fun ilosiwaju orilede yi o je kodimi mo wi pe orilede nigeria n lo gbodo gbajumo ipese awon nkan ti won fi n se ayewo eto ilera labenu ati wi pe odo oro to ni se pelu idagbasoke karakata re n lo gbodo je eleyi ti o ni gun awon eniyan nipa minister keji foro eto ilera ati gba igbadu awujo dokita isaac sarako lo foro da lede lojoru nilu abuja nigba to n si so loju ipakokan eleyi to ni se pelu idagbasoke eto ilera ati awon kan ti won lo fun oro aje ilera nile yi o je kodimi mo wi pe ijoba n lo n gbajumo opolopo awon nkan eleyi ti o le mu ki oro eto ilera nile yi ko tubo duro DDC salako eni ti oludari fun adari awon eniyan to n bogito ayewo eto ilera eniyan ni ile ise ijoba apapo to n bogito oro eto ilera dokita emeka elam to soju fun jakodi mimo wi pe iduro dede ati ayewo eleyi ti awon eniyan ti won ni mo gbe ilera nikan felomi n lo se pataki lati le fopin si awon oran kan to n

0: o ojo meta ti atire re ni eku ati lakire ni mo fe ke ba nke awon okule
1: ekule o eya ara ile edeku kale
0: o ko yin
1: oruko mi ni Pastor Solomon ti le se NRI
0: NRI bi NRI lotun NRI losi
1: very sir
0: enjo la nkan meji se be mo
1: very sir
0: enjo lo olorun e so pode ni
1: o de mi
0: then etun jo la nke le keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba lo kero Joseph Oseo Oseo aman e wa ni temi workshop ni emi work mo shop ise tan mi ni mo nje won ni ojukun ti won po lo ngo ko saye deru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbe gbo pe mo na mi na di pastor nu we di pastor lo kiri Joseph nu a gbe gbo pe die die e sa mi so te ba fe gbe gbo pe e je ko roso mu e je ka ko re si ati ororu wa eh lori oro ti e mi da so ti lele to kamilara mo so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gugu gba
1: bẹẹdi sa
0: mo de ti ri improvement pe ma n pick call won
1: bẹẹdi
0: pẹlu se wa ri eni ti nunu eni to ri nfo eni ti orun sun ko fe gbo pe network ko da o se ri ti o ba ti pe mo fe ki e ba mi gbianju la ni seju kan ke ma da won lohun
1: a ti
0: ma ri pe a di eti sukun iye iye bo se ri aye o je ki n gbadun o da ju aye pa mi ti lo o awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won won re ni pe won ma je soro lo agba be ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te ma ma to bi ma ma ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko se nikan kan to koja lo o jo le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni ajo kan laipe yin
1: bedi sir
0: ngbo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a po orilede ni Tanzania I lo si Tanzania.
0: Okay.
1: En ba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam. Gbogbo be la de a go plane a kogo jo mi a go train.
0: Ni bo la be eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Ati Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google bi na mo be. Na le bien comme le
1: mien. Eh I'll be about 6 to 7 hours near by plane.
0: Okay.
1: If I mean me pe Africa I want look at to change this. Olorun ku
0: so. So what I le na bi e.
1: Naira ni.
0: NRI lo pe lo.
1: Jo be when the car wala to ti wa wo bi iye si o wa si le se NRI Professor Clinton Brown. Ti Olorun ma fi ola ti ka ti fun won. Awon ni won ko awa 21. Iye lo fi je pe ba se lo so ri wa ni o. Oju ti ka mo bi pe earth is wet sir.
0: Iwulo iwulo re ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi.
1: Iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de ohun ati ri awon tewete gbo. To je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada.
0: Nje ko wa?
1: Ah mo ko kini.
0: O ti wa nle.
1: Lagbara Olorun to ti package e mo ko wa.
0: Mo ti je.
1: Pelu approval NAFDAC combine so ati wa ta ma gbo tele new version. To je pe won ko awero ja to lagbara pa daruko awon isan. Won wa bi gba ko lagbara awon eyan. Ebi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double double ni bayi sir increase ni sir
0: oda enti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle Ogun Osun Oyo Edo Kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 93 90 091 57 54 93 90 tabi 090-29-12-8502 number mi lele 080-33-84-2322 o le te atejise to ba fe je alagbata NRI can send the message NRI yes I can NRI yes I can enti e wa ni ipinle Ondo e lo si oke agbe lerama palace roundabout oke agbe ni ipinle Ondo to wa de pe ilu akure ni opposite ade super hotel ni egbe ap filling station leti ma ri NRI complex to wa si je pe enti e wa ni agbegbe Ondo ni lo si Ademakin wa shopping complex opposite First Bank Agogo Oke Yaba nipinle Ondo en ti e wa ni ore e ba me lo si idojuko Pima Hospital Akeredolu complex ni Okitupa Road nilu ore en ti e wa ni ipinle Oyo e ba me lo si Adebayo shopping complex opposite Polaris Bank lona manatan Adex
1: Adex bus stop
0: lona manatan ni wo road ni Badan to ba si je pe apa ibomi le tun wa Badan e lo si Olorun wa complex Alekuso ni bere ni Badan eyin ti ipinle Osun e lo si Chiamaka complex Fagbesa adjacent Polaris Bank ni Osogbo en ti e wa ni agbegbe Ikirun Agunbe e lo si Iso Isu area Okeba ni Ikirun yin ki wa ni Lesa I ma lo sona Cornerstone complex Cornerstone after Onfoloke beside Unique Oil Muslim High School after Sabo ni Lesa to ba ti je po fe daru me loju number meji to wa pe lele 091 57 54 93 90 tabi 090 29 12 85 0

0: wo Ọlọrun ma kọkọ jalu
1: Peteru se laala pupọ looto lati asale titi moju kelele bi ki ba se opolopo Jesu to wonu oko re to wo wipe to tikini isibu o ko akopo eja repete nbe yen ti Peteru na si gboro si lenu ti o fi ri akopo eja ko to bege to je pe agbara re gan o ka mo ofo ati asan ni ibamu lo le lojo na be ni e je ka wa na ka pe Jesu sinu oko wa e je ari wipe a n gbadua daada on ta ba so fun yo gbo yo si se fun wa in ta nla koja kekere bayi ni niwaju re bo ti je ni yawo eleyi ni mo fi n bu omi ogbon fun wa mu bi mo tin ki wa kaabo sori eto yi fun toni eto owo nla eyi ti ijo apostle ti christi cac Beulaland prayer ministry se onigbowo re ti olorun si ti ma nlo baba prophet mike olu adegoke baba olorun nla fun wa losose to sey olorun to ti ba wa se o ti jina mo ni gbagbo pe olorun o lo lati fi baye wa pade oda na matthew adekunle oladeji loruko temi o ore yin ololufe yin ti gbogbo eyan pe ni ododo e wa je silekun fun baba ki won wole ka wa bere eto ohun ni pere o

0: kanseli o wa laaro la
1: aye kanseli o wa leyin ti a ba pari ipade adua itusile ori ni ti a fe sise le lori ado de wa lago meje si ago mejo abo anu le se ti a mo ngba pelu foto awon omo wa ni pepe anu
0: ah baba awon ti won janfadi e won o le miss e fun anfani awon to je pe won gbo wa fun gba akoko gan la fi nilo lati ma so loso ose
1: tori awon to n gbo wa fun gba akoko ni a tun fi tenu mo anu le se yen ago meje si ago mejo abo ni
0: te pe anu la si ti n pade ta ti n se ipade adua yen sugbon awon kan oye ma bere bi pe ibo ni pepe anu wa
1: oto ni ododo ni ipade olowo la na mi oluwa lo ni ka ko ile yen ti a ko gbongan yen ti a pe ni pepe anu nibe na lo wa ta ba ti n pari immediately abere adua na nu ago meje si ago mokanla ni gbogbo awon adua yen lagbara olorun
0: to hoda mechanic village opposite second gate Ami Barracks on Do Road nilu Akure ibe ni Olorun o tun ti se yanu lola baba ko to di pe ma yo nda yin e tun ro gbogbo awon eyan o tori pe bi tola iba lo yo dun yan pupo
1: mo ro gbogbo eniyan lati farahan ni ipade adu olowo la itusile ori ilamo wa ba lola itusile ori e mo gbagbe te ba tin bo e mu ororo yin dani bo en ti wa gbo mi fun igba kokko mo bo ofe ni ororo ta fi anoint e ah no ti gbogbo eniyan itusile ori loruko Jesu ori ti e o ni gbabode
0: amen kasi ma so ba yi gbogbo awa to ba je pe ani idojuko ati ilakoja ninu igbeyawo wa e je ma bo ka wa gbadura itusile ori yi a si ri yanu
1: ododo omo gbọ ni bi marriage yen gan oba settle to fe oko to ko nda mu e to fe aya taya odo le ododo aya wi pe ko lori oko aya pe ko lori aya o tumo ti pe iru ori be itusile lo fe be ni mo so ngba ta bere to lekan ko gba imo wa hu mo so ngba ta bere to lekan mo ni obirin mi mo wa hu obirin mi nfowo etoju okunrin okunrin mi si ke obirin sugbon sibe sibe ko ni marriage to da nitori pe ko lori oko wa lola je ki oluwa se itusile fun ori e ki ori yen na ko le lori oko gbogbo awon ti si woju olorun fun oko ti o ti wa e wa gba itusile ori oluwa lo npe yin kanse ni ma wa ni kete ti a ba ti pari ipade a ma da gbogbo eniyan lohun emi ati awon iranse olorun ti ajo kaaki fun se iranse la o jo da gbogbo eniyan
0: lohun ah da gbogbo ololufe oro olorun a gboro olorun lola o a gba tu sile a si ri dandigba
1: be ni ijele oro olorun yo wa nipa ori ope olorun olorun yo tu gbogbo eniyan sile a o si ri dande wa gba loruko Jesu
0: amen oda baba kin to yonda yin esure fun wa
1: olorun ayeraye afi ogo fun oruko re fun eto toni oluwa gba ope wa
0: amen
1: je gbogbo okan to ti gbo mi loni e gba itusile
0: amen
1: loruko Jesu e gba itusile
0: amen
1: loruko Jesu mo ni ke gba itusile
0: amen
1: gbogbo ti lo ninu aye re ti o ti olorun loruko Jesu oluwa yo yanju e
0: amen
1: ni keyin a o de ijoba olorun ni oruko Jesu oluwa wa
0: amen baba ke to lo awon ilu kan wa ti olorun ran yin lo laipe lati lo sise iranse bi owo bi ikere ikiti ati be be lo baba e ja mo ki won ku afojusona
1: gbogbo eyin ara owo e ku imurasile wa o e ku imurasile ni ilu owo o ni October 1st e mo gbagbe ni gbagan bi ti ati pade ni Old Winners Hall ibe na la o ti pade o ni October 1st gbogbo eyin ara ilu owo e mo mura le lagbara olorun oluwa yo gba kusu lagbara olorun a o roju laye se
0: amen
1: e bakan na eyin ara ikere ikiti e mo mura sile o bakan na eyin ara ikare akoko e mo mura sile olowo nla o nbo wa de bayin lalejo loruko Jesu gbogbo yin e o ri owo nla olorun
0: ni
1: o si dara fun yin ni oruko Jesu e se God bless you
0: amen oda bo ti jere lori eto owo nla fun ta sale yi ta mo dagbere wipe o tun dojo mejo sugbon ka to lo e je ma ki iranse olorun alaye honorable prophet ademola omogbadegun ti gbogbo eyan mo si my daddy ti ijo cross of christ evangelical and resolution ministry ni lu akungba akoko pe won ku morale ti ajọdun ọdun karun ati ayeye ọjọ bi won ọsẹ ti nbọ ni o waye mo kiyin o eku imurale oda bo ti je niyan o be ba fe pe baba leyin eto prophet mike olu adegoke baba olowo nla number awon re e call 08034484258 e gbo number yen le kan se 08034484258 number ta lanfani ati pe baba si niyan bi won o ba ti si lenu ise ranse baba o gbe won o si ba wa soro oda bo ti je niyan e ja ma faragba eto ro si bi fun toni be ba ni kede eni polowo oja o lawon kankan mi te fe ba mi so leyin eto yi number yi ni ka e pe mi si 08066256460606625 64 bo ti je niyan oko emi kan ka lo wu awon ti ati jo mu eto wa se ti igbo yin laso ale yi oda titi ojo mejo ta tun pade Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gogo eyan pe di ododo alaafia oluwa koni fi wale.